0: Si, ama, amra nye skepta nye chew.
1: Kejing mari, ser zeng bu yu. Kasan zeng go samchu, nga berti ji xia. Deji du da, da nga gen guo cha xia. Leba gu zhugi la, mik xie nyam zhugi.
2: Amla kira ozri, jia li la kira le lo nye chung yor de gerim nye supo xia.
1: Rang kar xie yu, nga ma xin ne sep tung min du, tondo gerim po xia seng bu dgui.
2: Amra kar sam deng yu.
0: Amra, sugu de lu duda. Kale kanu nye sugyo, sugu de bu dunu jomda dosi.
2: Dari, gen guo cha na ke lingu ri, xin mu do ne zi le ri. Ngunzu men gan na ke si bo la chi li su, lu sa tu se ni se san che xia. Ting wu di kun na zhu du mo mo ge si wo sa.
0: Su re.
2: Zhao ka ri qing sai si yi.
1: Ngo xin me.
2: Di kui qim di zhe, cam guwa ngo xin re.
1: Gen guo yin na, che ge zi ji nian ngo xin gu yu. Qin su, da nyu ru zhu gu yi.
2: Kirang gamyo di zhe, nga gammi du. Zhuo mu na ya, jie li yo ri.
1: Yong a, xin me, qian neng zi, xian da xie du. Xiao cheng da di,
0: Si, amu sha, xiao cheng da le le le sem zhe qiong ma si.
1: Ri, lè lè kè zhè qiè yu nè.
0: Wèi dòng yu zàng, gòng sì nèng mì dì yè lòng lè jè dèng mà xì.
1: Dè zhà bù rì. Wò rì, lèng jò jù ngè, xiao shuang lè ngò zhù qìng gò dì, lèng jò jù ngè.
2: Lè lè tùn dà dì ngè xìng mè, xiao shuang tùn dà dì, nè nàng dà mò gò. Ngò zhù qìng gò dì, nè dì gè nà nè xìp cà jè dàm gò yì, nà dì gùi nè rì xà, tùn dò bè jì lò bì zhù nù dù. Tùn dò rì zè lè gà bù dù. Xiao shuang da dian dian tiong gu ri.
1: Dang ri.
0: Tung da ting zhe, tung do lé li da wu zhi da.
2: Lé sa di, mi sa wu ri. Di guo xie da ka ba li su. Wei, a jia meng la, ge zhe qie su. La. Yingi ma ri. Qian nye gish chi wu, din zhe yin na xiao shuang ge me zhi bu ri. Guang mo cu a jia.
0: Ka qie su.
2: Xiao shuang ka qie bei ku ren, mi li a ge zhe mo gu shi chi jie, tong duo cam min du si le bu xia. A jia meng la ge song ya le. Pudi pi ge zhu du, xiao shuang le cam ma zai, na bu dun bu tong du, pudi ga bu xi la chong xia sa. Yine ge xie du, ma du ben nam gu shi bu ding ge sa.
0: Ting zhe, yingi ma shi.
2: Tang duo pudi xian du qing min du sa, xu wo a jia meng la ge ge chi zai xie xia. Xiao shuang ge mi qie ka bu xi la sui xia. Tong duo mi le ge zhi mang xi chi. Bian jiao da, jima ka ri qi zi yu si. Mi len ge bu dang a, mi le tong ma du ben nam gu ding xia.

0: Xiaoshuo, kawa ma limchik hachika. Chiu ti dhe lkapa xingba. Soma lungshi dhalang xia. Rangha xia su.
1: Kechia ma su?
0: Kari kechia ma sus. Nga labda nye rao chego.
1: Kage shla yo ma shi?
0: Midi rala, huyo xia xungwe. Aski. Nga tengam zhaga xiba, yang ni ka xe so, nga xue da.
1: Nga kik zi xie xia. Lo mang bu di ye na le. Nga kik zi tang rab xie xia.
0: Nesu ka la so.

0: rang chia chi yu ga ro dik be thon na dik de chi yo she nga mi zi de mi le pa ga be ma to mi chu ga be thon na din je nie qu ni ha gu gu me rang xue da yuan chao ge rang ga bu yo zhi la shi yun sheng ge rang ga bu yo zhi ra xue da mi chu ga ya bi chong na di kheng zhe qiu re mi ni pian zu zi bu qie be chong na di kheng zhe qiu re a
1: mi ni pian zu ji ge ji le zi bu yu ne ni men ha ni men duo de jie ge zi ci ji ma xie ne han da chi le yu be xu guo 身边那了愁索索的落地不起给不给你丢心恰不破地苏苏你都去免呢现在听你都去云那三心这冷个鸡推木头轻擦去准备呢家钱不打下去要免呢开生不麻烦昨天你们都西边去别去过轻擦地出去点不打 차창무시 让出人心给疼不及了
0: 感到合适的是你骂元朝给你能信是吧唐时你骂元朝给你能信是吧

0: Xiaoxia, gabi du rangi gu songza, ni zu kaji rangi xingma li, rangi amla rangi kou du, ni amji ganjim caiga qimi, rangi amla sa deji, amji di, nga si ya lo, bu bu li siki, nga ni gata xue chu.
1: Bu yun da, po mu ye. Yun zu per xiu qi la, ye zu per xiu qiong. Zhe qi di li xiu gui da, pu ri du ha.
0: Wu ne la, wu ne zhe bei em ju yu la. Du ha, rang wu ne kyo gu xe la xiu. Bu tang gu gu ru pu ri xia, rang ge wu ne li bu zhi bu da. Nga zu shi san le, mi ra pi, bu pu xi le xiu wa ma li. Ke si nga bu pu xi ma xiu bi yi ne, nga mi e bu so do gong zhe si de gu le.
2: 이네제라암라가랑기드부포머시아라삼도다발라심도다이다가츠체오마레포도다가랑발라이다여체되다포만다포머지부포머지세이기마레니야사다가치비부포레스기자다니야다가스는저게화티그레 Dendeng gogo tamzi.
0: Yigi mari, yigi mari, nga gogo tamzi mari. Amchila, kinan su nomi to, buk nomi li.
3: Tanto di galo, nga chira ruwa ne korgana li gyu che. Donglo masu. Kangu di, mi chi abri. Gopti du nye sem na lo. Nga geda, kongzhu me chi bari yungi. Rang amlak tante chita da chikpare. Cheza, rang chungdu. Chambus chinyume. Gopdudu susoy. Rangu tuncere. Babungone gyubgigi. Inera. Mi gyabu chaza. Dangen chambuda. 주도체고에 요마레 교비 임신두 치차사샤
2: 빨라 얘기를 심지어 지금 매
3: 예신기 라겐아 칸치고 말이 이내 말해 말아 치부석이 nga tanda ra chung chung tu chu de lo kyu chung sing bi ra ba ba de cha bu che ge ba ki je ri sa ga chi so de na ka sa ka lo go ri ga chi tu chu sa di tu chu sa de wo ne tin che chuo yo le

0: Chilwiki, Tajin Jendu Chiyo, Sayungwe Chiyo Lin Jebasu, Tsamana, Ngazur Tui Jundu Chibi Kangari. Zonda Chukani Yungwe, Li Dun Padang, Nyangyong Pashin Sibaju, Mangcho Dan Jendu Chiyo Barandung Sidadang, Hengyu Dan Hishung He, Sumbaji. Chandu Chungwe, Dikur Li Dun Bi, Rinpa Kibi Dageba, Rinshaw Junji. Jendu Sibaju, Ngazur Dikur Chiyo Li Dun Bi, Juyye Kito Tushung. Kungzu, Dajin Nung Sabi Nyangyong Dida, Chuy Jendu Chulan Jua Sini. Mangcho Tsuru, Hengyu Diwi Yaba Jutu Bi, Zhuwa Yue Chi, Sumbaji. Jindur Masi Kung, Zongdan Chukadu, Tomin Jindur Sisi Ba, Dekur Chi Li Dun Choji Ba Dang, Ruka Nga, Dadang Chi Tadu Nung Chuyo Ba Ji. Jindur Si Zheng, Zongqia Di Yung Ji Dekur Li Dun Bi, Jindur Chubu Si Ba Dang. Hienqia Seri Si Ni, Jindur Chi Li Di, Yerin La Yi Cho Ba Dang. Marin Kaga Mang Chung La, Xie Ju Jui Bi, Dun Ngui Jin Juan Tang La Jua Si Yu Ba Ji. Chandu Zhongwi Dekur Li Dun Bu Bu Zheng, Sanyi Li Dun Olin Chi Shu Ji, Qi Xu Hua. Lisi, ngazwe junang jinji guni, dekur chi li gui zhundar mtu nyemi. Yeran jue xiong xie dang sato xie di, dekur chi li dun ka cae di zo jing hi sunba zhi. Xiang du ka jie zi ru.
1: Niu lue na, la si shu du cha song ku jie, cha song li gu do pi dang wi, di wi ka di ni ba nye re yin, den de xiong ba zhi. Cha song li gui shi dong nang jing jie, ra xie long nian dong nye xio zha sun li gu chi. Sum tong nga jia junyi ni, xie long nian dong nye xio zha nga li gu dong shi, jio jio la zang bar pa wo ma zi. Dili lo doi ta jun de panin shun wei nang ba jun chung tebde, doi chung ba li jia qia zhe yi hien ni dang zhang yung doi ngang pa ba shi. Ni di bian ba zong ge la zai song shou dang pi ji dong wei xie da bi wa dang. Xie da na, ku ye dao dang cun zin dang xian kan la so, ri ni da yi zin lin, song shou su jie zong ni xia tep ding yu bi, xian kan song shou dang mang zu gong bi yong jir ting jin zhen wa shi. Ni jir yi zai chung chie ji min jing gwen jiu san su ngu su bi xiu xin gu zi ba dang, sa zi di ngu kan dang gen jiao. Min zi kan su da yu jie zha zi la ding ni. Mingyun 年把大姐七天见一档三天年年把兔年年大几把素姐能定了一年千里老者小姐把戏明天拿让用姐每次年说学日卡给用用说压心人老者能给每次点家指着老者写过白把档指着先看见前辈黑把档过学学了吧大姐能用说心里罗马说让学习别黑家那边老者能给每次顾别点家的黑啥都想把戏主播能把腾点看给三九人年终学策
2: Teli mangwe sanda na, kyori jindai APP la si jo.
3: Nga tso, sunin jin yo.
2: Sunin jaya yo.

Hengge kong kamsa, kese rangchung ne locho ki sanye ka pyubi timin sajin mangchi we chechui pyubshu chung chintu. Ngunzi cheba shina mawo ngin xe na, rangchung ki locho ta nubyu ki sanye ka la chechui namshi yansi yungyu ta, yang chechui pyubshu ki ne chizam yungyu du. Shibde wune shubin tongo, ngari ki nubyu tang lukyu shikzi, loga nyingchi longwe tang shirgyu ki sanye ka la chaba chung pyubyu ta, ti nang ne sanye ka chi la chaba chung ne chiwe pa pyubyu. Yang lesa tang chamdu gyu la nam tim ne chaba chung amya na chuk cha pyubyu. Sanye nimu rangchung ne ngari tang shikzi, Loga, nying chi longwe tang shirgyu che la chaba chung pyubyu, saje ka chi la chaba chung pyubyu. Timin ki sanye ka la zo chenpo mabu kwa ne saje ka chi la chaba simsa amye na chuk cha pyubyu. Duma chechu pyubye gen ki mawo nyen chi na rangchung ne shikzi sanye mang chi wa tang, loge nubyu tang lugyu. Nying chi medo tang zi yu chamdu markam chi gyu la sashi nui chi nying chung chi wa tang. Tien nang ne yang nyan nang ki lugyu ki sanye ka chi la sashi nui chi nying tiwe chi we. Chokun nam patsu yu chimdru di cha te tong nang nang gui pa tang. Zi yu chenpa ka ne sashi nui chi nying ku la. Gorshib nebar na ne nui chung ngon go nang gu du. Xiam mu tu timin gyi wun da ka chi si ro na. Hasa chengguan qu la zhuk qia peng ne zhen xie zhen mang bu ku qiu chui zhen zha jiao song ne ni zhi xi pan chen zhu zong la zhuk qia peng ne zhen xie zhen mang bu ku qiu chui zhen zha gu ne ni zhi xi pan sem zhu zi zhuk qia peng ne zhen xie qia bu chung pe qiu chui zhen zha ju ne ni zhi ni pan kan ba qia bu sim sim peng ne zhen xie qia bu chung pe qiu chui zhen zha ga ne ju chu pan sa ga qia bu chung pe qiu chui zhen zha du ne ju gu pan Nei dong la cha ba sim sim pheb gyu chui zeng zha jub ji ne ni zhe sung pan. Chong ge la cha ba sim sim pheb gyu chui zeng zha gu ne ni zhe sung pan. Kong ga la zhuk cha pheb ne rim xi cha ba sim sim pheb gyu chui zeng zha jub ji ne ni zhe sung pan. Che yib la zhe mang bu kwa ne rim xi cha ba sim sim pheb gyu chui zeng zha jub sung ne ni zhe sung pan. Me do la cha ba chung pheb gyu chui zeng zha ni shun ne sung ji so ji pan. Nang zong la, qia bu sim sim pe biu chui zeng zha chung yi ne ni zhe chu pan. Ke rum la, nam tim ne rim xi qia bu sim sim pe biu chui zeng zha ju ji ne ni zhe dun pan. Ma kam la, qia bu sim sim pe biu chui zeng zha nga ne jeb ge pan. Jiong da, nam tim ne rim xi zhe mang bu ku biu chui zeng zha nga ne ni zhe ni pan. Si ni qu la, zhe mang bu ku ne rim xi zhu qia pe biu chui zeng zha nga ne jeb dun pan. Nye ma zhi mang bu kuo ne rim xin nam tip du chui zeng zha du ne ju gu pan. So zong la zhi mang bu kuo ne rim xin qia bu sim sim pe biu chui zeng zha nga ne ni shu pan. Gar zong la qia bu sim sim pe ne rim xin qia bu chung pe biu chui zeng zha ju ji ne ni shu pan. Bu shin la qia bu chung pe biu chui zeng zha gu ne ni zeng ni pan. Cuo qin la zhi mang bu kuo ne rim xin qia bu chung pe biu chui zeng zha nga ne ni shu pan. Hasa chengguan qu la zhuk qia peng ne rim xi zhe mang bu ku qiu chui zeng zha jiao song ne ni zhe xi pan. Tan de yu guo zeng qiong kui ki nim xi wen de shi wu yin. Bo de la zhuk qia peng ne rim xi zhe mang bu ku qiu chui zeng zha jiao song ne ni zhe xi pan. Yan zhou yong cuo qia bu sim sim pe qiu chui zeng zha nga ne ju chu pan. Nam cuo nam tim ne rim xi zhe mang bu ku qiu chui zeng zha du ne jeb ge pan. Lu nang ne kui tu zhe mang bu kuo ne rim xi qia bu sim sim pe biu chui zeng zha jiao song ne ni zeng pan. Nam jia ba wai zhe mang bu kuo ne rim xi qia bu sim sim pe biu chui zeng zha jiao song ne ni zhe xi pan. Zhe xin lun bu zhuk qia peng ne rim xi qia bu chung pe biu chui zeng zha ju ne ni zeng ni pan. Sam ye la zhuk qia peng ne rim xi qia bu sim sim pe biu chui zeng zha ju ni ne ni zhe sung pan. Yang bu jian la nam tim ne rim xi zhe mang bu kuo qiu chui zeng zha du ne jeb ge pan. 天天天明总堂重叠卡机器那么凶的死热闹

Teya, chagam nang ni rizu ki korwe wangki jimju tibdibu tiza mebe ngamune tab haratu chagam nang di ni lingxing jagwe du me naba rangsor nege. Niwe loje ringla, minam ki nguanje ki kukyur chewwe bebe yu tira gyunga chejir songwa tan duene chagam nang ki ceri simjug ringtan ta genkam ringtan, ringne ringtan jela ngarwe tongjian ta songgyab tubi shi. Gansol hukyu ki gano pyori rangyong kuy la rangyong zanjong pyosom tsobo yue be ngamun e sung chundo nagu gano shepyo ki yue wangya jangdo ni gedob ki pe bar shue ki gano rangda di shi yertu ki sangkwa zatan ngoting eri nesing dikara doyu togan ta sasere togan ki parge segu ima ta chanyom sabab tsuzi mi sumdong yin geyu. Tashi rizu ki korubi zadang yang buti, rengxin lunzhub ki sade ngubishik jedu zambashin, kata ta yuk jik tu zi.

chala kisir ti lubur tu tumale zadangi linja yongsu zho. Chala kisir ki kanyi su tingur gyakin sokja xin cui yu yubja. Tuyo ti ce na? Sangwe ki susun du debi chiwe nyinga yueba xedo tupche za chawe nida da. Tozun cawe chiwa cu nida tuyamata lupun jibu di kurne nishu yugu chiza chosu nyinyu chibara chuechi. Chala gisire ka chibata nyinga yang se xing zataan dini lariya ling jagira gyo. Logo chungwe chiwa tezoro cu na. Jimu ni zataan di zazen soja ki shinkamshi yinbe cha ne. Ngoza suba longsu jue choba kangshik. Yang zawe se su gyu gyu ro ma chung ngongo chi chobe. Kho le lamzhu gyu gyu semchen shik kang na. Kana se soja cu ngone xe na. Gungan ni? Lodzi nang ki tu cu rin xue di shi. Te ya, lore jinda juba ni, sang lue jinda ngabe pari ki lo kormu tu yun che ga zam ki tu zu nang. Kangya ki sashin di wang tu gyur shi yu. Erdi ri gyu ui me lu gyu ri wu kana se ni, se ko le che di ui ma ta to se kui du cha xing, sabu mi nye dong ge ye ngab ju sim la, zhong kui kang di ma xue ti yin. Sibu mi chikdong sumge dunju tumshi yi kana si tsuyu changzhuo para singbe. Dongmi nguwe chu shibgilha singbe kangya ge lube mume ki shingsan di ru. Sashi chemu reshik ni tu yur sin. Bachiu kwa ni chansu la ye ni mi chachi. Kangya ki tambi nesan di ru ranga la panzhu tsunga chi. Kui cilu tobu ti nui zi dangi xinba sozo che yu la ti ruba ziba debi yu gui yi chansu go tu. Kangri mu kyu tu cha xin cilu la targa zi. Kana si tsiu yi chibab chugyun ki doha ra kya kwa cha tu. Ti se cui xin bi bo chiu la cunne ki lau shik xiang yu. Kya bi peng zhi mo du ne bi do chang ki bu chu ta. Chu zi zeba ta ni ge zi la chang bi bo chiu la cun na. Gun zhu rin sok zho che gui za qi xin se xia da shi. Teya, nublong ki shugyen wo, kana se gunka ra chachun bo zete

lup jing le jing ba ni lang cui tu le le bin bie chu gu lun ba ma cuo yu jing ti chu bian na lu bu lun ye ha jiang yu bu yu su gu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu ni ho ge lu zhe cuo lu bu tu dou jiang qi zhe zhou ke si ki ge guo ti zi tong chu ne ngang ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang te bu ku lin tu gen ki mi gen ba gu sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lup jie lup ti tang pa ma lu ti Peche lockdown thang ki gen juwa so la ten ne yang thak pe si chi top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokpa si yue pa si na. Ki ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na. La riang to gyu yue pa yi chi che chok.

0: jail rangge ma de ba chou ling le ta ko ya ka re ma se chou ling cha se ge cha bie pe mi de ji
1: baba ama qin yi sam ling she de zhe ke zhe re cha se ge mi yue ba ka ro re bu yue ba ka ro re a ka dang a ju me da nga wu chou ling na ma lian ta xue nga mo ra le ge ge ma se nga me zi de wu chou ling mo do na ma ling me wo re baba ba ran xie yu da ge du du nian a zu zhang sa ge yun ze bu ge mo su ka ge che ma yo a
2: yong a yong a zhao bin 但我阿拉东这个边啊，
1: 马瑞，爸爸让考试员啊，
2: 是让给你让我看路的，
1: 爸爸让给母亲前辈，母亲前辈啊，
0: 你要联系林的，
2: 哎，我吴老二的人在前头这，我连三百余了没用啊，吴老二的人在前头这吧。嗯，你，就这吴秋林那么厉害些呢？金沙的爹，狼三舅。
1: 如此的心胸。
0: 阿西呀，阿西，然而呢，俺们这餐多远？

0: ngone ni nama yonyer ba.
1: Nye ra toshti sa te te ni yug ma rwa.
0: Nga toshti ma re. Toshti bi na sura nama ling re.
2: Hesku chekhi. Choli, kodakala daga sola.

kawai kurlang lechar aportun yisa madang kekta parje che yungbub yongjire ngala chinye che teyi zibdu jebe mi kyanshu medwe dungne godo pebzana nge zubala yangla sui chi jiga tiawa zubzu manje na gunga numba cici yongdo me serwe tamdir kuwa chitarlin chimlu junshi lezene leme yikendisula yu chebe doza di jebe